0: oras sa buong Pilipinas. It is now 8:06 ng umaga, mga ka-vibes. Welcome to Legal Vibes. Another hour na laging nabibitin. Ang pag-uusapan ho natin ay mga usaping legal and the current issues happening right now in the country and locally, of course. Kaya kung meron ho kayong mga katanungang legal, this day is gonna be for you. It's gonna be dedicated for you. Kung may mga katanungan legal ho kayo, ipadala nyo na ho yan sa amin. But before anything else, let's welcome back to the show, Attorney Will Rivera. Sir, happy Independence Day!
1: Opo, let's celebrate Independence Day. Magandang umaga po sa lahat po ng mga nakikinig po sa amin. And a pleasant good morning. Of course, kay Bell na nakikinig sugrate.
0: Yeah.
1: Yung nasa San Francisco, yung best friend ko, tsaka yung pinsan ko nasa Laguna.
0: Oh.
1: And of course, Robert Yin and yung dating punong barangay ng Malabanyas.
0: Oh, mga si suki Ray, natin yan.
1: Si Ray Gueco.
0: Pag sinasabi bang Independence Day, again, the relevance of this will be yung ating pagiging malaya mula sa ilang siglong pamamalagi ng mga Espanyol sa Pilipinas.
1: Yes, kasi 300 and more years. No? Then we were through the Treaty of Paris. Ayaw aminin ng mga Espanyol na talo sila sa atin.
0: Mm-hmm.
1: So, pinambayad tayo sa mga Amerikano.
0: Mm-hmm.
1: That is why from that point, which is 1898, hanggang binigyan tayo ng full kalayaan. That is why originally it's July 4.
0: Mm-hmm. But then, inilipat nila. No?
1: Kasi our first real independence declared by Emilio Aguinaldo was really June 12.
0: Mm-hmm.
1: Kaya at happy birthday po dun sa kay Athena. Ma-birthday po niya ngayon.
0: Oy, happy birthday sa'yo, Athena. Oh, so it's 100, kung tatanungin kayo ha, ilang taon na ba? It's 128 years that we're celebrating Philippine independence.
1: Opo, if you're going to count it from...
0: Mula nung nagsimula ang commemoration.
1: Na yung declaration ni Emilio Aguinaldo. But then, previously... yung so-called independence, yung galing sa Amerikano.
0: Mm-hmm.
1: But, kaya hindi natin tinanggap yun, sineselebrate natin na Phil-American Friendship Day.
0: Mm-hmm. Isa sa mga dinala ng mga Espanyol sa Pilipinas is the influence in religion. Sila ang nagdala,
1: yes,
0: ng simbahang Katolika dito.
1: One of which is the language.
0: Uh-huh.
1: No, nakakalungkot nga because nung kami nag-aaral ng papa mo, we are required to learn Spanish.
0: Ha? Sa ano yung parang elective, ganun?
1: No.
0: Sabagay, high school pala yun eh.
1: No, high school and college.
0: It's a subject talaga nun?
1: Yes. In college, you have to get 12 units. Sa high school naman, if my memory serves me right, I think it is third year. College.
0: So that's like the English and the Filipino subjects that we have right now in school?
1: Yes, like I could say, ¿cómo se llama?
0: Oh, what's your name?
1: What's your name?
0: Mm-hmm.
1: And then I could say, ¿dónde eres tú?
0: Mm-hmm.
1: Diba? Where do you live?
0: So diba? Dun sa isang subject na yun, natuto ka on how to be able to speak
1: but
0: well ba? Or yung basic phrases lang?
1: Yung grammatical construction, because the noun should agree with the gender, like I would say lakabayo, you cannot say lakabayo because la mesa.
0: Mm-hmm.
1: Both should be feminine. You would say el caballo.
0: El caballo.
1: Uh-uh.
0: Interesting.
1: So, and I think the grammatical structure is easier than English.
0: Mm-hmm.
1: The late Carmelo Tarzan Lasatin, whenever he meets with our former president Gloria Macapagal Arroyo, they talk in Spanish.
0: Mm-hmm.
1: They're both fluent. Ooh. In Spanish. Mm-hmm. Kasi Tarzan Lasatin, he stayed in Spain for 5 years.
0: Mm-hmm.
1: So he could really speak fluently in Spanish. I thought it was a joke, but then may pinabasa akong sulat ng isang client ko from Costa Rica. It was written in Spanish. He could discern. Sabi niya, oh, this is a formal letter. Mm-hmm. Sabi ko, how would you know? Because the way it was written by somebody who's highly educated.
0: Mm-hmm.
1: Eh, sabi ko nga, yes, that's true. Kasi it came from a lawyer.
0: Mm. And even with numbers, with money, di ba? 50.
1: Yeah, yeah.
0: Piso, di ba?
1: Uno, dos, tres. Uno, dos, cuatro, tres. Cuatro.
0: And even with saying time, cinco. Although we have... meron talaga tayong paraan para sabihin ng oras sa Filipino, pero ang nakasanayan natin na alas 10:30. I think that's Spanish.
1: And then you were mentioning a while ago, Sampuanga. I think there are a lot of Chabacano.
0: Chabacano.
1: So, it is the closest to Spanish.
0: Mm-hmm. Parang Espanyol na rin na naririnig mo pag Chabacano.
1: Chabacano.
0: Eh.
1: Yeah.
0: And one of the things that they, sabi ko nga kanina, isa sa mga dinala nila sa Pilipinas is the religion, which is still a majority of Filipinos are Catholics.
1: And
0: ano?
1: Education. The oldest university is University of Santo Tomas.
0: Yes, UST. Ngayon, in Pampanga, was it yesterday or a few days ago?
1: The churches.
0: Yeah.
1: One of which yung
0: Holy Rosary Parish Church.
1: And my brother was there, yung vice mayor po ng Angeles City.
0: Mm-hmm. Sa mga hindi ho updated ha, ito hong ating Pisambang Maragul, the Holy Rosary Parish Church here in Angeles City, has already been elevated by the Vatican into a minor basilica of the Roman Catholic Church. And this was done last Wednesday, kung saan nagpunta pa nga ang Archbishop ng San Fernando na si Father Florentino Lavarias and Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio to the Philippines. So parang siya yung pinakinatawan ng Santo Papa sa Pilipinas.
1: Papal Nuncio.
0: Yes, yes, yes. So, ayun ho, kaya mo makikita noon, at kung pupunta kayo ngayon sa Holy Rosary Parish Church, andun na yung ano, yung logo or yung symbol ng Santo Papa in the Vatican.
1: And that's a good thing. It's a now a tourist spot, no? Mm-hmm. which people can go to. At saka maganda na po yung area ngayon because the old municipality has been converted into a museum.
0: Correct. At yung simbahan na yan ay naging saksi sa napakaraming mga naganap sa Pilipinas at sa Angeles City, di ba?
1: Kasi malapit din po dun sa Central Bank.
0: Mm-hmm.
1: Kung saan po yung first celebration, hindi mm-hmm. po first, second I think, mm-hmm. yung celebration po ng independence.
0: Mm-hmm.
1: Kaya makikita nyo po yung that site dun po sa malapit po sa Rural Bank.
0: Mm-hmm.
1: At sa harapan po ng it is a crossroad malapit po dun sa Land Bank, yun po eh Central Bank of the Philippines.
0: Mm-hmm. Okay, it's 8:14 mga ka-vibes. Bago tayo magtungo sa mga iba pa nating topic, siyempre alam naman natin Attorney Willis representing the owner of the collapsed building dito sa Angeles City, we would like to get some updates, Attorney. Yung huling update kasi namin nakuha, nasa 30 na yung mga na-recover.
1: Tama po yun. But we were actually wondering, kasi po, it was a Saturday night, may security po dun eh. Ang tinatanong po ng kontratista, I was able to talk to him, supposedly po walang nakapasok dun na trabahador, at wala pong bata at saka po babae.
0: Mm-hmm.
1: But the desire of the contractor to still help to defray and para po makatulong dun po sa mga naging biktima despite the fact na sinasabi niya tinanong lang po sa amin dapat wala dun. So he wrote a letter to the security agency kaya lang po na disgrasya rin po yung security guard na
0: supposedly nagbabantay.
1: Oh, but it was a Saturday and nangyari po yung insidente ng umaga po na Sunday, eh dapat po wala pong tao doon.
0: Attorney, wala ba silang mga barracks?
1: Meron po. Bumili po ng dalawang bahay na katabi dapat po
0: so malapit lang mismo dun sa pinangyarihan opo, ng insidente.
1: Opo, dapat po dun po sila nakatira. Kaya pinaimbestigan din po namin ng may-ari kung lahat po ng mga ay tinalaging pulisiya eh sinunod po ng kontralista.
0: Eh baka kasi mayroong mga nagtatanong na mga ka-vibes natin, mga listeners natin na hindi ba alam ng may-ari na nag-i-stay dun yung mga tao na yon sa loob ng building?
1: Pumapasyal-pasyal lang po siya. So at sinabihan naman po siya ng kontratista na mayroon pong security guard na naka-post po ron.
0: Kumbaga parang that's the reason kung bakit nga may security guard.
1: At saka karagdagan pong rason doon para hindi po magkaroon ng nakawan.
0: Mm-hmm.
1: Sabay po yung investigasyon ng lokal na gobyerno at saka po nung may-ari at ng kontratista kung ano po naging sanhi talaga po nung trahedyang nangyari.
0: So ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin tayong alam na dahilan ng pagguho nung building?
1: Puro po spekulasyon. Mm-hmm. So wala pa pong definite.
0: Yun ang mahirap ngayon kasi no, sa mga ganyang klaseng pagkakataon, yung we jump into conclusions and speculate. No?
1: Opa.
0: So we're gonna be waiting for the... Kanino ba manggagaling yung legitimate or official results ng investigation?
1: Meron pong fact-finding na kinrate pong mayor's office at may kinrate din po ang mga may-ari at ng kontratista para po ma-verify po kung ano po talaga naging sanhi.
0: As far as the contractor and the owner is concerned, nakausap niyo na ho ba lahat ng mga kamag-anak ng 30 ano, biktima?
1: Ay, hindi po, kasi yung mga babae pong nandun, eh pinagtatakahan din po ng kontratista. Wala po dapat babae doon. Wala po dapat batang nandoon. Pero dahil po trahedya po 'yan, eh minabuti na po ng kontratista na tumulong po sa kanila at hindi po totoo yung lumabas po doon sa isang artikulo sa dyaryo at sa news na may pinapipirma pong quit claim doon sa mga nakaburol po doon sa pumunta lang po doon yung abogado po para alamin po kung yung puntulong nila eh tatanggapin. Eh may nagalit po tita po nung mga anak nung namatay. So hindi po nagkaroon po ng pag-uusap. Eh nakikiramay lang po and to extend any assistance that the contractor can extend. Ganun lang po yung nangyari doon. And we would like to clarify that na hindi po totoong may immediate yung pinapipirma pong quit claim. Hindi po namin alam kung sino po nagsabi kay Paul
0: so,
1: G.
0: Hindi sa inyo at hindi rin sa kontratista nanggaling yung quit claim na yun.
1: Ang nung nakausap po ako ni Paul G, yun daw po ang sinasabi ng mga kamag-anakan po nung mga nakaburol po dun sa Puninari Galang. Eh baka naman po nakikilam lang po yun, hindi naman po sila talaga yung involved. So we do not want to...
0: Medyo ano yan, kung may nakikisawsaw na ibang partido o ano
1: pwede
0: man,
1: pong
0: ano?
1: Relatives, but ang dapat pong kausap lang po eh yung mga anak.
0: So dapat may point person lang na kinakausap, hindi kung...
1: At saka po yung entitled lang, kasi may tinatawag po sa succession na compulsory heirs.
0: Okay, so let's discuss that kasi baka may pati yung mga iba nating mga ka-vibes na makinabang din dito sa pinag-uusapan ho natin pag sinasabing mga ganyang trahedya or whatsoever. Ano? Pag sinasabing compulsory heir, sino ang pasok dito?
1: Pag may anak po, anak lang.
0: Okay. Pag po, kung mga magulang, andyan ang mga magulang, pwede yung mga magulang?
1: Kung pong walang anak.
0: Okay.
1: Yung pong kapatid at magulang.
0: Basta kung may anak, anak ang number one.
1: Opo.
0: Kahit andiyan mga magulang, andiyan mga kapatid, sa anak talaga mapupunta.
1: Opo. Kung may asawa po, asawa.
0: Hmm.
1: Basta po kasal.
0: Eh kung tita, ninong, ninang, mga ganyan, mga lolo't lola.
1: Magiging compulsory heirs lang po sila pag walang anak, wala pong kapatid, at wala pong magulang.
0: Okay.
1: Doon lang po masasali po yung mga tita, tito.
0: Okay. Kamusta naman, attorney, yung kasalukuyang lagay nung area? Kasi balita ko, nag-start na sila ng clearing.
1: Nagkaroon na po ng clearing At nagkaroon po ng coordination yung kontratista at nakaganda naman po yung coordination kasi ang naiparating po sa may-ari na 100 trucks po na load ang naitulong po nung Golden Years mm-hmm. sa pagki-clearing po.
0: The Golden Years is the contractor?
1: Opo.
0: Okay. So, kasalukuyan na, clear na ba lahat?
1: Okay na po. Pwede na pong daanan. Although may structure pong medyo naapektuhan yung pong katabing hotel.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: at saka parang may mga nakita rin kaming litrato na may mga yung mismong kalsada eh parang may nagkabutas or something like that?
1: Definitely po. Sa pamumuno po ng ating pong mayor, mm-hmm. si John John Lasatin ipapaayos po yun.
0: Mm-hmm. Okay. Oras po natin, it's 8:22. Sa ating pagbabalik, ang pag-uusapan po natin, eh itong pagkamatay ng dalawang student-athletes ho ng Ateneo at kung sino ba ang may pananagutan din yan at kung may pananagutan man ang mga coach kasi hanggang ngayon wala pang statement na nilalabas itong si mismong Coach Tab Baldwin. Pinapatawag siya ng CIDG, pinapatawag ng Dole. No? Oras po natin, 8:22, magbabalik ho ang Legal Vibes. Ito lang sa GV99.1, your good vibes.
2: Back. Gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Ako ay Pilipino. Kinararangal at minamahal ang bayan kong Pilipinas. Iniibig ko ang aking lahi sa manlulupig di pasisiil. Mabuhay ang kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas. Maligayang araw ng kalayaan mula sa inyong Good Vibes Station, ang GV99.1, your good vibes.
4: Patche Right Med Inc. Pagkatiwalan, ipili taya ampong anyaran.
5: Basta Right Med, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
6: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Panulong de kalidad at mayankyang bulsa, ipilit Method 1. Basta Right Med. Uling burini, kumayap kayo.
9: Your bill, sir.
10: What? 40,000 pesos for dinner?
9: 1,400 only, sir.
11: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
11: EO, love your eyes.
12: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
14: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
18: Mabuhay! We are Bini! And you're currently listening to GV99.1, your good vibes.
19: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
20: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibes.
21: Huwag ka po maniwala dyan.
20: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
22: Your voice matters.
20: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
1: Is there any objection?
20: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ng iyong mga opinion.
21: Oy, wait ha.
20: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up! Walang take-out!
0: Oras sa buong Pilipinas, 8:26. Marami tayong pag-uusapan, di ba? Ito nga, ang pag-uusapan natin ngayon would be the Ateneo players na napakamura ho ang edad at napaka bright sana ng future, no? And then we will also talk about the Senate na hanggang ngayon magulo pa rin. Okay? But we begin with these student athletes from Ateneo de Manila. The latest update would be the CIDG, the Criminal Investigation and Detection Group, subpoenaed several individuals, including coaches and players, as it investigates the death of college basketball players Rene Baterbonya and Divine Adili in Aurora Province. Sir, sino ba ang may kasalanan sa mga ganitong klaseng sitwasyon?
22: Una po, kaya po mayroon siguro ng CIDG doon, eh dinidetermine po nila kung may hazing. Yun po ang tingin ko doon. But in the absence of hazing, ang may liability po school.
0: Okay.
22: Okay. Ang primarily liable po, yung involved na teacher or coach. Mm-hmm. Dito po yung coach. Kasi siya po yung dapat tumitingin sa kapakanan po ng mga atleta.
0: Mm-hmm.
22: Ngayon, magiging subsidiary liable din po ang eskwela.
0: Mm-hmm. So, ang primary liable will be the
22: person
0: coaches
22: involved. Mm-hmm. Yung pong teacher. At klaro po yan sa family code.
0: Mm-hmm.
22: Kung pong may kapabayan, eh, yun pong mananagot. Pero hindi po makakaiwas sa civil na pananagutan yung pong eskwelahan.
0: Napakaraming haka-haka dito sa nangyaring ito, attorney, ano. Tapos yung nanay nga nung isa sa kanila, si Rene Baterbonya, sabi nga niya sa isang interview, hindi ko alam at pinasok ng mga ng anak ko ay basketball. Bakit nasa dagat?
22: Eh,
0: ikaw bilang atleta, 'di ba? Anong pananaw mo dito?
22: Hindi 'yun totally training, baka excursion nila, 'di ba?
0: Team building nga
22: daw. Team building,
0: mm-hmm,
22: di ba? Eh, call yun nung coach eh.
0: Mm-hmm.
22: So, kung may negligence, yun ang panggagalingan nung pananagutan.
0: Mm-hmm.
22: At hindi po makakaiwas ang eskwelahan. Kasi dapat po may consent eh.
0: Mm-hmm.
22: Ang eskwelahan dun po sa ginagawa po ng anybody, it might be a teacher, it might be the coach who is responsible for the students.
0: Mm-hmm.
22: So definitely po, yun po civil.
0: Mm-hmm.
22: So pag nakita po, wala pong foul play, wala pong hazing na nangyari, eh magiging civil liability lang po.
0: Mm-hmm. Okay. Kasi dalawa yun, di ba? Civil and criminal, no?
22: Opo. Mahirap pong patunayan yung criminal kung wala po talagang intentional act to cause harm,
0: mm-hmm,
22: or physical
0: injuries. Halimbawa, eh, ngayon eh, parang temporarily pinasara ng LGU yung resort na pinuntahan nila. Eh, nung mga panahon daw na yun, nag-warning naman daw yung may-ari ng resort na mapanganib, at saka yung mga riptide kung tawagin na matitindi. No? Pero nagpumilit pa rin daw itong team na ito.
22: I think
0: liable, in others, liable ba ang may-ari ng
22: hindi,
0: resort?
22: Hindi, kasi lalo na if they are adults.
0: Mm-hmm.
22: Diba?
0: Mm-hmm.
22: Kaya lang, yung nga pong eskwelahan at yung pong person who is tasked to safeguard the students, mga bata po yan, eh, magiging responsable po.
0: Mm-hmm. Kaya maraming nalungkot talaga dito sa pangyayari at mga nagalit dahil yung isa sa kanila, itong si Rene, talagang inaabangan ng mga basketball enthusiast dahil sa murang edad.
22: Correct.
0: Very promising.
22: Actually,
0: na
22: my son is a basketball enthusiast. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Nung high school varsity player siya ng Don Bosco. Mm-hmm. At ngayon nasa College of Law siya, active pa rin sa basketball. Siya nga yung nagpakita sa akin what happened. Sabi ko, investigahan niya. Mm-hmm. But if there is no foul play, CIDG has no place there. Mm-hmm. Tapos, ang tingin ko rin po, ang dole, wala pong employee-employee relationship yun.
0: Oo nga, isa pa yun, ano? Uh-huh. Ang merong employee-employee relationship would be Tab Baldwin at saka ang Ateneo.
22: Opo, which should not be investigated. Kasi call po yun ng Ateneo. Kung iti-terminate po niya si Baldwin, saan nangyari? Mm-hmm.

0: in this situation. There is no provision of law. Because what you have to determine, plus, first, eh, meron po tayong tinatawag na employee-employer test.
1: Doon lang pumapasok si Dole, no?
0: Opo. Actually po, ang mga usapin nga na ganyan, hindi nga po dadaan sa barangay. Kasi basta po usapin ng employee-employer relationship, diretso po sa Dole. Eh, wala po pong employee-employer relationship. Eh, yung pong mga estudyante, hindi naman po empleyado ng Ateneo. Vice versa. So, there is no employer-employee relationship.
1: Okay. Tignan natin in the coming days kung anong magiging kahihinatnan itong investigasyon na ito at kung sakaling may kailangan managot, eh, sana hoy managot. Ano? Ito, ang ating
0: But definitely, there is a civil liability.
1: Okay. Yun ay sigurado na.
0: Apo. Okay. Dahil po, bakit po sila nandun? Tama po yung sabi ng nanay. Whether it is team building or what have you, dapat po nag-consent yung nanay. Ngayon, kung nag-consent po yung nanay, doon po sa team building, ibang usapan po yun.
1: O doon sinasabi kasi niya, eh, kung alam ko lang na yan pala ang gagawin, na ano eh, dapat sana na pag-usapan namin ng anak ko. Sabi niya gano'n. Eh. Hindi naman daw niya alam na ganong katindi ang training yata. Oh, eh. I don't know. Kasi siya na mismo nagsabi, eh, ang alam ko, basketball lang pinasok ng anak ko. Eh. Diba? Tapos biglang dagat nga naman. No?
0: When somebody do not speak, medyo may tinitingnan po sila, baka po may incriminate. Kaya po the right to remain silent is being exercised right now.
1: Okay. Hindi ibig sabihin na pag isang tao ay nananahimik, eh, guilty na.
0: Opo. Pero yun po ay karapatan na the right to remain silent.
1: Kasi alam mo, attorney, yun ang mahirap sa ating panahon ngayon, sa panahon ng social media. No? Pag meron kang issue at ikay tumahimik, ang nangyayari, people create different scenarios and people tend to assume.
0: Minsan po, mas magaling pa sila sa mga abogado at
1: doktor. Sa totoo, totoo yan.
0: Yun, eh, marami pong natutuwa na pinapansin po sila, may nagko-comment. Kaya lang po, it's better kasi po, usaping legal po yan.
1: You leave it to the experts muna.
0: Hindi lang po yun. No talk, no mistake. Kasi po, may tinatawag pong declaration against interest. So, if you utter something that may incriminate you, it's better not to talk at all or to make any express pronouncement.
1: Okay. Oras po natin, 8:35. Ang ating pinakaunang Dear Attorney Will, although this was supposed to be konting report lang, no, pero baka mabigyan mo sila ng guidance and we would like to get your comment about this one. Sabi niya, good morning, Idol. Shout out kay Palengke San Nicolas, Angeles City. Okay na laman ding magtinda. Makalelela. Kaso problema ngayon, ding motor at e-bike alulub. Maka-traffic la, ilan naman pong megbana na maskup keng mismong palengke. Sana naman maparalanan, mika-disiplina la po deng magtinda at melwalas kayo, ikayong e-bike at pakamotor naman, problema kaya nana.
0: May solusyon po yan. You write to the Sangguniang Panlunsod so they could make an investigation and make the appropriate resolution or ordinance para po ma-regulate po yung area ng yon. Matagal po akong konsyal, sulatan niyo po yung chairman ng market at yan po ay actionan kagad. But I would ask my brother na tignan po kung meron na po pending sa kanila or he could initially start the investigation.
1: Yan. Okay. At least na makakarating daw po. Makakarating.
0: Opo. Tatawagan ko na po mamaya pagkatapos po ng legal vibes.
1: Yan. O, di ba? Ang bilis. O, ito. This is in pwede rin nating i-relate to dun sa isang nangyaring aksidente naman sa San Fernando sa Barangay Bulaon. Kung saan na gulungan ho ng patunay. Maskup kasing dalang keng Bulaon. And then apparently dun sa lugar, ang daming mga vendor sa pedestrian. Pedestrian sa bangketa.
0: Sa bangketa.
1: Oo, maraming mga sidewalk. Okay. Tapos itong e-bike nakaparada. May nakaparadang e-bike. And then yung truck parang hindi ko alam kung hindi niya nakita yung bisikleta, nabundo niya yung bisikleta.

0: possible kasi po may blind side po.
1: May blind spot yung mga, ano, truck.
0: Mga malalaking sasakyan po.
1: Mm-hmm. So, in other words, namatay ho yung ginang. So, sa mga ganyang lugar ba, ano, is there a way na pwedeng payagan na mag-park? Eh, makamukhan yung e-bike. Hindi ko alam kung kliyente ba siya. Yun ang sinasabi, ano, iniiwasan daw, pero sinasabi din naman na wala ng preno kasi ang bilis ng takbo ng truck.
0: Kaya
1: nung
0: nga
1: truck, eh.
0: Po, dapat at least po ang mga local government unit dahil hindi pa po umaksyon ang national, eh gumawa na po ng mga ordinansa how to regulate e-bikes.
1: Mm.
0: Eh, yun po ang opinion ko po dyan.
1: Mm-hmm.
0: If I would be in the Sangguniang, tulad po niyan, babanggitin ko po sa kay Vice Mayor Rivera.
1: Hindi kasi dahil nga hindi mo kailangan magkaroon ng lisensya to operate an e-bike eh.
0: Which is not a good policy.
1: Mm.
0: Kasi nga po, eh para pong motor yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Para pong sasakyan din yan. They're using the national highway.
1: Mm-hmm.
0: They should be regulated.
1: Alam ko kahit maraming magagalit na mga nakikinig dahil maraming gumagamit na e-bike sa mga listener natin. Pero kailangan kasi natin ipaintindi kung bakit ganito yung stance natin.
0: Kasi nga po may na aksidente, may namamatay, meron pong nai-injured.
1: Mm. Kasi nga, alam mo, dahil hindi ka nga required at wala kang pressure na aralin ng batas trapiko, deta nga liwargo, papulayla, number one, iba, napakabagal, tas nasa highway. Pangalawa, liliko sila na walang signal light. Eh, napaka-importante yun nun. Bigla lamang kakabid. Di ba?
0: Actually po, matalino po talaga yung father po ni PBBM. During his time as president, he issued a letter of instruction number 87 or 807. Pati po mga tricycle, ni-regulate po niya.
1: Mm-hmm.
0: Na hindi po pwedeng gamitin ang national highway na lumalampas po ang speed ng 40 kilometers per hour only in case of emergency. Let's say, may dadaling ka pong sa hospital, pwede mo pong gamitin ang national highway. Ewan ko nga po, but nilift po yun o hindi na po pinapansin. When I was a city councilor...
1: Hanggang ngayon, may mga nakikita pa rin tayong tricycle sa ano, highway. Ah.
0: Yes, because the law is not being implemented.
1: Mm.
0: That is a letter of instruction issued during the time of the Ferdinand Marcos Sr.
1: Mm-hmm. Ang tagal na pala niyan.
0: Oo, panahon pa ni Ferdinand Marcos.
1: Pero hanggang ngayon, problema pa rin natin, no?
0: Kasi nga naging ano bang right word, naging relax ang mga LGU dahil botante ang mga tricycle drivers.
1: Ah, okay. Ay, kamukha nung panahon, Independence Day ngayon, araw ng kalayaan, ano? Eh, supposedly, more than ilang years na tayong wala sa impluensya ho ng Espanya. Pero yung korupsyon noon, hanggang ngayon, andyan pa rin ho ang korupsyon. Diba? Oras natin, 8:40 in the morning, commercial break muna tayo. Mamaya, meron pa ho tayong a couple more of Dear Attorney Will dito at pag-uusapan natin ngayon itong latest ruling ng Korte Suprema pagbasura no ng isang petisyon patungkol ho dito sa Senate Leadership Shake-Up. Mamaya ho yan sa pagbabalik ng Legal Vibes. Ito lang sa GV 99.1.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV

0: sa buong Pilipinas, 8:44 na po ng umaga. Ito pa rin po ang Legal Vibes with Attorney Will Rivera. Ako po si DJ KG Boy. Meron pa tayong ilang minuto dahil hanggang alas 9 naman ho tayo today, ha? Pero alam nyo naman, lagi tayong nabibitin sa ating isang oras. Nakala mo naman sa isang iglap lang natatapos ang programa. Oo. O siya, Attorney, didiretso tayo dito sa isa pang tanong para makarami ho tayo, ha? Bago tayo magtungo sa isa pang topic na talagang kating-kating na ako mapag-usapan nung isang araw pa. Oh, eto. Hindi ko na sasabihin yung kanyang numero, ha. Sabi niya, "Good morning, Attorney Will and DJ. Ang tanong ko po ay, ano po ang pwedeng gawin? Gusto lang naming maging ready if mawala kaming mag-partner or ma-tegi daw sila, ma-deads daw sila. Pareho daw silang LGBT, mga gay partners, at may mga properties daw sila, pero wala daw silang anak. Meron daw bang batas na pwedeng mag-apply daw sa kanila na kung isa sa kanila ang mamatay at isa sa kanilang mag-take over ng mga estates nila? Or pwede daw ba sa mga maiiwan na relatives paghatian ng 50-50 yung mga properties daw nila?"
1: Madali po yan. Dahil po, definitely single po kayo.
0: Mm-hmm. Kasi hindi sila married.
1: Opo. Gawa po kayo ng last will and testament. So, yung pong partner nyo, mamanahin niya po yung estate nyo. Ngayon, kung gusto nyo pong yung kalahati, mapunta po sa mga kamag-anak nyo, isama nyo po sa will.
0: So pwede pala yun na diretso na sa last will kung sakali may mangyari.
1: Opo, kasi wala naman pong prohibition na yung pong partner nyo, dahil wala naman po kayong pinakasalan, wala pong prohibition na siya po ang magmamana ng tulad nun yung tita kong hindi nag-asawa. Hindi naman LGBT yun. Spinster. Mm-hmm. So gumawa siya ng will. Yung nasa will niya, ang nakatanggap ng mana sa mga kamag-anak ko.
0: Mm-hmm.
1: Kung yun naman, may binigyan na kaibigan, wala kaming magagawa.
0: Mm-hmm.
1: Mapupunta dun sa kaibigan.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So, last will and testament lang po, pumunta po kayo sa abogadong magaling kasi minsan po may mga abogado, hindi ko po alam kung bakit po iba po yung ina-advise nila.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko po makuha. Kaya po, kung hindi po kayo satisfied sa isang lawyer,
0: pwede kayo second option, parang doktor.
1: Second opinion po.
0: Opinion, okay. Ngayon, attorney, kung sakali na hindi sila nakagawa ng last will and testament, may karapatan ba itong partner niya?
1: Wala po.
0: Di what if kung pinag-ipunan nilang pareho yung bahay?
1: Mapupunta po sa compulsory heir.
0: Like for example, pwede ba yun na binili niyo isang bahay tas pareho kayong nakapangalan sa bahay?
1: Kung nakapangalan po kayo, co-owners po kayo.
0: Uh-oh.
1: So yung kalahati pupunta rin po sa mga kamag-anak nung isa.
0: So hindi automatic na pag nawala yung isa, mapupunta sa
1: hindi
0: kanya?
1: Kasi po yung automatic, yung tinatawag po naming sa pamamagitan ng batas or by operation of law.
0: Mm-hmm.
1: Yun po ang phrase. Mapupunta po sa compulsory heir. Ano pong ibig sabihin nun? Kung pong single kayo, sa mga kapatid.
0: Mm-hmm.
1: Pag wala po kayong kapatid na nabubuhay, sa mga pamangkin.
0: Mm-hmm.
1: O, tapos, kung may mga kapatid po, may buhay pa po kayong mga magulang, kasama po sila.
0: Mabibigyan.
1: May party po sila.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So, it's better na since it was asked, gawa po kayo ng last will and testament.
0: Okay. O, yan po. Sana ho'y nasagot ang inyong katanungan. O, itong pag-uusapan natin. Noong Wednesday, attorney, naglabas ng ruling ang Korte Suprema at dinismiss niya yung petisyon ng isang senior high school teacher na this is filed by high school teacher Barry Tayam against Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, and Loren Legarda. Ang sabi ng Korte Suprema, Tayam failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions challenge. Kumbaga, lack of legal standing. Opo, ano ba ibig sabihin nun?
1: Loco standi po.
0: Ibig sabihin ba nun, agree ang Korte Suprema na sina Cayetano talaga ang dapat?
1: Hindi po. Oh, okay. Ang sinasabi lang po niya, kunwari po ganito, si ang nagpa-file po, kailangan po may ginawa ako na naapektuhan po siya. Ganito po yan eh.
0: Hindi ba pwedeng taxpayer ako eh, kayo nagsasayang kayo ng pera?
1: Hindi, pwede kang mag-file kung taxpayer ka kung apektado ang pondo ng gobyerno. Siya wala eh. Hindi naman niya mapapakitang dahil taxpayer ako naapektuhan ng pondo ng gobyerno. Ang pinag-usapan po sa Senado, leadership. So, wala po siyang locus standi. He does not
0: Hindi pwedeng bilang isang Pilipino, gulong-gulo na po ako. Nagsasuffer po ako ng natutulog. Nasistress po ako. Pwede
1: yung pong binabayad yung tax, hindi po directly related sa leadership sa Senado. Yun po ang rason. Kaya dinispis po ng Korte Suprema.
0: Okay. Isa pa sa mga fino-float na ideas before, no, nitong si Senator Alan Peter Cayetano, is power sharing daw with Senator Sherwin Gatzalian.
1: Pwede naman po yun sa Senado.
0: What does that mean?
1: Kung ano po?
0: Pwede bang dalawa ang Senate President?
1: Hindi po. Ibig sabihin, pagkatapos niya, mag-agree po sila at a certain period of time, malilipat po kay Sherwin Gatzalian.
0: Paano kung magkaroon ng part 2 ito at magkaroon nga ng power sharing tapos hindi sumunod yung
1: magkakaroon uli ng reorganization. Magbibilang uli kung sino yung pabor kay Sherwin, kung sino ang pabor kay Cayetano.
0: Okay. Kasalukuyan, nireject na yan ni Senator Sherwin Gatzalian. At ang sinasabi niya, ako naman ang Senate President pro tempore, no? And the Malacanang is recognizing him, Gatzalian Bloc.
1: But Malacanang should not even be giving an opinion. Kasi po, meron tayong principle of separation of powers. To my mind, it would have been better for the spokesperson, nakaklasiko.
0: Clear Castro. You said Clear Castro.
1: Nakaklasiko po siya sa nung nagba-masters po kami sa Universidad ng Santo Tomas.
0: Pero ano ba dapat gawin at mangyari ngayon? Meron na nag-file at sinasabi ng Korte Suprema, wala ka naman legal standing dito. So, sino ang may legal standing yung para pong, sa wakas, malaman natin ang opinion ng Korte Suprema?
1: Yung pong senador.
0: Ang mga senador ang magpa-file supposedly?
1: Opo, pwede pong si Sherwin.
0: Ba't walang nagpa-file?
1: Kasi po, pag po nag-file ka, parang inaamin mong duda
0: ka. Nagre-reklamo ka?
1: Hindi, duda ka na may karapatan ka.
0: Parang pinahihina mo yung claim mo.
1: In a way, yes. Hindi, kasi in the eyes of the public, di duda ka. Kaya ka nag-file sa Supreme Court.
0: Kaya ngayon, nagpapamatigasan at walang nag-file sa both camps.
1: Correct. Pero anong mangyayari niyan? Kanino report ang tama at re-respetuhin? O tapos, sa plenary, sino tatayo doon?
0: Ipit at gulong-gulo yung mga empleyado ng Senado, ha? Kung sino susundan nila.
1: Yeah, but to my mind, if they are not sure as to their numbers, kaya nga may noted din to si si Cayetano, sabi niya, pahiramin na nga natin ang isa. Because under the Constitution, the word used by the constitutionalist, the one who drafted it, is all. Meaning 24. So the majority of 24 is 50% plus 1. Meaning 13.
0: Paano ngayon? Nabasa akong report na pagdating sa paswelduhan itong mga empleyado ng Senado, diba, syempre ang pipirma yata niya ng Senate President or Acting Senate President, nakatransfer na sa kay Gatzalian yung pirma, siya ang pipirma.
1: Pwedeng magreklamo si Cayetano. Meron kami kasing tinatawag na de facto at de jure officer. Meaning, even if you were not properly placed there through the process of election or appointment, your act would still be valid for that purpose alone.
0: Okay. Ito, mabilisan to ha, pero isa rin to sa mga katanungan ko eh. Let's talk about the 18 ex-bagmen of Zaldi ko, mga nagpapakilalang dating bagmen ni Zaldi. yung papalit-palit yung kanilang maging, mga naging statement.
1: Oh,
0: tapos
1: is...
0: yung sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, ang mas marami pa daw sagot etong si Baligod, si Levy Baligod, kesa dun sa mismong Marines. Tapos, isa pa, yung mga pagkakadawit ng pangalan ni bigla ni Tulfo, Erwin Tulfo, at saka ni Tito Sen, na dati wala naman. Tapos biglang... nililinis ba o yung pangalan naman ni Loren Legarda at saka ni Mark Villar na dati nabanggit naman nila?
1: Alam mo, kahit anong sabihin nila sa Senado, it's just it's just given respect and weight.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi pwedeng paniwalaan 'yon. Ang magdedetermine talaga niyan husgado eh.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi naman husgado, yung investigative body na magpa-file ng criminal case.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: sila ba, can they be held liable? Like for example, Blue Ribbon Committee hearing,
1: yes,
0: di ba? Pag naimbitahan ka, ikay manunumpa, di ba?
1: Yes, automatic, it's under oath. So you could be charged of perjury.
0: So kung naging papalit-palit yung iyong statement, pwede kang kasuhan?
1: Oo, nung affected na tao.
0: Kaya nga actually may mga nag-file na libel cases sa kanila, no? So this is the difference between ordinary people.
1: Hindi lang libel yun. It's more of perjury. Because it was taken under oath.
0: Kung papalit-palit
1: kasi yung libel, hindi ka naman kailangan manumpa eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag nanumpa ka, it's more a perjurious statement.
0: So mas mabigat siya.
1: Oo. Tapos pag nag-testify ka sa court na hindi totoo, that is a false testimony given in court. Mas mabigat yun.
0: So ngayon, dahil sa Senate pa lang naman ito at hindi pa naman sila sa korte nagbigay ng kanilang mga testimonya, hindi pa ganun kabigat.
1: Hindi false testimony, it's perjury. Kasi it was taken under oath.
0: Okay, kaya nakakalito eh, di ba? Hindi, yung mga tao, hindi alam sino ang paniniwalaan eh.
1: The way I see it's more political than legal.
0: Okay, 857, meron tayong isa pang katanungan dito, attorney, ha? Sabi niya, tanong ko lang po tungkol po sa titulo ng bahay at lupa. Binigay na po sa amin. Okay lang po ba na yellow pad lang kami nagpirmahan at hawak na po namin yung titulo? Okay na po ba yun?
1: Opo, pero may kulang po.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan, kung tinatransfer po sa inyo yan, dapat po it is notarized.
0: Okay.
1: Tapos sa civil law po, may nakalagay, kung kulang po ang formality, kasi dapat po the transfer of a real property, yung po lupa, it should be in a public instrument.
0: Mm-hmm.
1: You could file for reformation of contract.
0: Mm-hmm.
1: Which means pwede po kayong mag-file ng asunto sa kaso para po mapanotaryuhan po yung at masunod po yung formalidad na hinihingi po ng batas.
0: Mm-hmm.
1: So you could compel that person to execute the necessary deed of conveyance, deed of transfer, or deed of sale.
0: Pwede bang inonotaryuhan ba ng isang abogado ang yellow pad?
1: Hindi.
0: So dapat talagang legal, talaga,
1: yes,
0: siya? Bond paper?
1: It should be with the formality required by law. So utusan ka ng husgado, the decision would be or execute the proper form and to be notarized by a notary public.
0: So kung mali ang size ng papel mo, hindi pwedeng notaryahan.
1: Oh, but it is a proof that there is an agreement. Kasi po pag real property, lupa, it should be in writing. At tama na po.
0: Paano, attorney, kung hindi na notaryahan yung yellow pad na yon at yung nagbenta ay nategi na. Wala na siyang, hindi na siya makakapirma ulit.
1: Basta po ma-prove niya na yun po talaga pirma niya, the heirs can be compelled to execute the formality.
0: Hindi kailangan na, nawala na yun, papirma na lang, kailangan ipapirma niyo muna sa mga anak.
1: Hindi po. Dapat po, it should be in the proper formality.
0: Okay, sige. Oras po natin, 8:58 na ho ng umaga. Sa mga ka-vibes ho nating mga nanonood, batiin lang ho natin ang mabilisan at kanina pa ho sila naghihintay ng mga greetings natin. Hindi natin napapansin. Maganda umaga kay Storm Anisete. Sabi niya, pabati po kay attorney ng Pampanga, dati driver sa law office.
1: Oh, kaibigan ko yan.
0: Ayan, maganda umaga daw. Hello kay Ma'am Belle Dizon. Happy Independence Day, attorney idol.
1: Binati ko na siya kanina.
0: Ayan na, Ma'am Belle, nauna na yung pabati mo kanina ha. At saka kay Ma'am Catherine Santos, Happy Independence Day po sa inyo, DJ KJ and Attorney Will. Mabuhay ang Pilipinas and God bless us all. Yan. Nakikinig din sa atin ang mga kabibs natin mula sa Alcala, Pangasinan, kay Marvin C. Lopez na imbag nga bigat po. Shout out daw kay Francis Anthony Gador.
1: Umaabot tayo hanggang Pangasinan.
0: Uy, Zamboanga City nga eh. Sa ano to, sa Facebook to, tsaka sa mga nakikinig sa Signal, di ba?
1: Sana po makadagdag po ng kaalaman ng kuro-kuro po namin dito.
0: Yan. Hello kay Dorothy Jane Silidio, Matthew Paraskabuhet and Lopez family. Si Luis Garcia sabi niya, oh no, I'm late again. Ewan ko sa'yo, Luis. Bakit ngayon ka lang dumarating? Kaya pala delaying tactics nila, probably strategizing with their best of legal alumni. As, ano ba to? Ay, sa ano siguro to? Sa Ateneo?
1: Correct. Yung sinasabi kasi niya. Salutatorian si Cayetano.
0: Hindi, sa ano to, yung UAAP. Ano ta, sabi ni Luis, tapos parang UAAP is takot to sanction them through. Though, I'm not surprised since Ateneo is probably one of the biggest benefactors. Kumbaga kaya sinabihan daw itong si Baldwin na huwag maglalabas ng statement. Ang opinion nitong si Luis, baka dahil nagpaplano na ng
1: hindi,
0: ano yung...
1: Hindi, kung nag-inquire kasi si Baldwin, ang sasabihin talaga ng abogado niya. O hanggang hindi
0: manahimik
1: tayo
0: muna.
1: Hindi tayo sugrado sa facts at sa mga ramification ng legalities, manahimik ka muna.
0: Okay. Hello kay Sir Ferdinand Maglalang, nakikinig.
1: O, pinsan ko yan.
0: Okay, sige.
1: Nasa Laguna.
0: Oras sa buong Pilipinas, 9:01 na ho tayo. Attorney, paalam na ho tayo.
1: Opo, sa lahat po ng nagsiselebrate po ng Independence Day, mabuhay po ang araw ng kasalrindan.
0: Yan. May mga bagong hiwalay dyan, ng mga lanan dyan. Independence Day din daw sa kanila, Torne.
1: Mas naging malaya sila.
0: Naka po. Oh, siya mga kabibs. It's 9:01 ng umaga. Hello kay Regina Rarela Halili Escobedo. Happy Independence Day to all fellow Filipinos and God bless us all. Oh, siya. This has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great. All glory and honor. The best ka talaga, Lord. Leaving you with our Bible passage for today. Ito ho'y mula sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Sa Tagalog, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maingitin. Hindi mayabang ni mapagmataas man. Kaya'ng Kapampangan, mapibabataya at maganakaing lugod. Eya mapangalalo o makasarili o mapagmatas. Kita-kits tayo on Monday! Dito lang sa nag-iisang The Morning Roundup on GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan. Bye guys! God bless! Love you! 902 Time Check brought to you by Alaksa.
2: Anak, gising na! Anak! Rise and shine, mga vibes! Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Ako ay Pilipino. Kinararangal at minamahal ang bayan kong Pilipinas. Iniibig ko ang aking lahi sa manlulupig di pasisiil. Mabuhay ang kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas. Maligayang araw ng kalayaan mula sa inyong Good Vibes Station, ang GV99.1, your good vibes.
4: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
6: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
7: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
11: Capito Sports Bar in Babalakat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, new KTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Babalakat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Babalakat on Google Maps or Waze.
12: Patche Right Med Inc. Pagkatiwalan, ipili taya ampong anyaran.
13: Basta Right Med, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
14: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Panulong de karidad at mayankyang bulsa, ipilit Method 1. Basta Right Med. Uling burini, kumayap kayo.
11: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
17: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
18: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
19: United Home. Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
22: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

Sa panahon ngayon na ang daming pagpipilian, syempre, doon ako sa pinagkakatiwalaan. Kaya kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko. Malwat ko nang iinuman. Rereseta na naman yung doktor ko. Kwalidad na man kasi, kampante na yung makamalatatak, pero agyu, agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadwang isip, munta ko kim pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

0: It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: Ako ay Pilipino. Kinararangal at minamahal ang bayan kong Pilipinas. Iniibig ko ang aking lahi sa manlulupig, di pasisiil. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Maligayang araw ng kalayaan mula sa inyong Good Vibes Station, ang GV99.1, your Good Vibes.
2: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
3: It's Mele Francisco for Bike.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed.
2: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: Sa bawat Pilipino na lumalaban araw-araw, nariyan ang diwa ng ating kalayaan. Happy Independence Day, ka-vibes! At laging tatandaan na tayo ay Pilipino, malaya at hindi pasisiin. Dahil ang pusong malaya, pusong masaya. Let's celebrate our freedom. This is GV 99.1, your good vibes.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. Babala. Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. If you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life, dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
10: Yung kanta nga ini, dadala na kaya kayo ng RightMed, panulong de kalidad at mayan kayang bulsa, ipilit metaduan, basta RightMed, uling burimi, kumayab kayo.

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
8: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota ko lang kadaya.
9: Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
0: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
12: I have headache. I have body pain.
13: Pag two, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
15: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
16: Talaga lang, ha?
15: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
16: Sandali, hindi pa ako tapos.
15: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
16: Thank you so much, amen!
15: Nakakalungkot.
17: Grabe kayo eh.
15: Minsan,
16: akala ko ba, baby mo ako?
15: Nakakatakot.
17: Huwag mo nang isipin yung...
15: Minsan, nasa taas.
18: Lahat ng araw sa inyo.
15: At minsan,
19: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
15: Nasa ibaba.
20: Oo, sinabi mo pa.
15: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Sa panahon ngayon na ang daming pagpipilian, syempre, doon ako sa pinagkakatiwalaan. Kaya kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung Right Med. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko. Malwat ko nang iinuman. Rereseta na naman yung doktor ko. Kwalidad na naman kasi, kampante na yung makamalatatak. Pero agyu, agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, eh kung magadwang isip, munta ko kayong pagkatiwalan ko. Basta, Right Med. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Listen, man, I heard you done got you a dime piece, man.
2: Hell nah, man.
1: One of them Beyonce making good types, man.
2: Nah.
1: Is that true, man? I just want to know. I mean, to be honest with you, man, she's a...

anytime, anywhere. We are your number one good vibe station, GV99.1. And yes, mga ka-vibes, Sir Kikai and Klingy DJ is here by Independence Day. Well, mag-onboard tayo kasi baka ma-miss nyo ako. At syempre, diba, excited na rin ako sa aking guest for today. Actually, na meron ng isa dito. Ayaw talaga nila akong mag-isa. Hindi lang siya isa. Dalawa. Tatlo. Talaga nagbilang si DJ Klee. Anyway, mga ka-vibes, happy Friday. It's June 12, 2026. And welcome sa aking programang Midday Sesh. Hang out with me from 12 to 3 p.m. And later on today, around 1 o'clock, mag-live po tayo sa ating Facebook page together with my guest for today. So, syempre, mamaya na natin i-ano yan, kung sino ang guest today, ha? Pero yung mga naka-follow sa ating Facebook page, syempre, alam na nila kung sino yan. At hindi lang, syempre, basta-basta ang guest ni DJ Klee today. Mga ka-vibes, sa antay ni DJ Klee ang inyong mga song request. If may mga may birthdays dyan, anniversaries, you can text me at 0967-0695-768 or 0908-516-4466. And later on, mga ka-vibes, dito kami maglo-live. It's www.facebook.com/GV991. You started, I be here begging for ya. You should be giving me love all day. At sa mga hindi pa nakasubscribe and follow, you can follow us on our TikTok, X, and Instagram account. Just type in GV991FM.

Live din tayo mga ka-vibes sa Signal TV. It's channel 306. I know it's getting colder. Also have our YouTube channel GV991, your good vibe station. Meron din tayong Mixler app mga ka-vibes. Kahit wala kayo dito, kahit nasa ang lugar pa kayo, wala kayong ligtas. Wala pala kaming ligtas kasi mapapakinggan nyo pa rin ang inyong mga favorite DJs sa iba-ibang oras or time zone, di ba? Yung mga may friends natin sa may US or kung saan-saan pa, you can download this app and simply search GV99.1 or sa inyong mga browsers at www.mixler.com/GV-991.

ni DJ Klee. Okay, ang inyong mga song request. Actually, nakikita ko na dito sa aking side na umiilaw-ilaw ang cellphone. Ang? Siyempre, pag narinig yung folded, automatic si DJ Klee yan. Kaya galit kayo kay DJ Klee, kahit ginose niyo si DJ Klee, kahit ano pa, pag once na nagplay ang folded, matik, DJ Klee yan, no? Shoutout pala sa lahat ng ano ng mga nakikinig dyan. May mga friends ko na nag-aabang since Monday. Eto na si DJ Klee ha. Gusto ko naka-tune in kayo kasi bago kayo isa-shoutout, iti-check ko muna kung talaga naka-tune in kayo. Anyway mga ka-bars, I'll be playing Together by Neo. Just keep it locked in sa inyong number one Good Vibe Station, GV 99.1.

0: Test, check, check. Test, check, check. Pwede natin baguhin yung ano niya? Pwede natin baguhin yung timpla? Hindi. Okay, ganyan siya naka-check. Okay, check. Test, check, check, test. Test, check, check, check. Yan, pag may effect siya. Pag may effect siya. Ay, hindi kayo nag-effects?
1: Hindi man ako eh.
0: Hindi, sa effects dito. Hindi siya nilalagyan kapag live.
1: Oo, bump and grind.
0: Need a girl to ride, ride, ride. Need a girl to be my... That's the...

0: galletas.
1: Pwede natin siya lagyan ng effects kapag kakanta na. Reverb, konti lang. Oh, hindi pwede. Kahit verb lang. Pagkakanta lang, tapos magsasalita, papatay.
2: Kana?
1: Si Sam, bakit lang yun?
2: Bam siya?
1: Puro si Sam na makakanta dyan. Nagigitarahan ko. Parang

0: gabi.
1: Narinig mo ba ako dyan, Tol? Pakinggan mo nga. Pakinggan mo, kakanta ako. Pakinggan mo sa...
0: Ikaw ang gusto.
1: Hindi, baka sira yung isa.
0: Ikaw ang gusto.

0: DJ Klee from GV99.1, your good vibes.
1: Your Kikai and Kalini DJ is back. Dito lang sa inyong number one good vibe station, GV99.1. Mga ka-vibes, kasama ko pa rin ang Barabas. Napakadaming comments na and we're very overwhelmed. So mamaya kami mag-shout out. Sa akin muna ang Barabas. Ha mga ka-vibes, ako muna. Shout out sa ating 10,000 viewers right there. And of course, yung mga nasa radio. Kami ay naka-live po sa ating Facebook page. It's www.facebook.com/GV991. And before tayo mag-commercial break, mga ka-vibes, meron tayong hanging question earlier. So, kanina, I asked them how's their process bilang isang banda. Alright? So, I think I missed one more. Like, when you compose a song, nagpapa-ano ba kayo? Like, nagpapa-meeting ba kayo? Like, okay, for example, si Sir Tristan, okay, guys, gawa tayo ng kanta today. Feel ko gumawa ng kanta today or like next week. Since may mga kanya-kanya tayong responsibilities na, right? So we cannot do it like on the spot. Or do you do on the spot?
2: Gusto mo yung speechless ka.
1: Sorry, na dead air. Okay.
2: Pero yun, anyways, yun nga, when it comes to writing songs talaga, nag-go on the spot kami minsan.
1: Okay.
2: Na, kasi ang banda, mahilig kami sa tambay.
3: Yun.
2: Okay. And most of the time, yun, pag may dalang gitara, ayun, yung mga guitarists namin. So
1: bigla
2: yun, parang
1: spontaneous
2: lang silang tumutugtog. Mm-hmm. Yeah. Tapos bilang, ayun na, makakagawa na kami.
1: Uy, gawan natin yan, yung mga ganon.
2: Yes, gusto niyo po gumawa kami ngayon.
1: Wow. Ay, wow! Pwede ba? Because the rappers...
4: Palitan natin yung ano ng
1: GV99. Uy, gusto ko yan! Kasi last time, yung mga rappers ko, pinapag-freestyle ko sila, like, it's on the spot. So, the band can also do that?
3: Wow, could do
1: that. Of course!
3: Of course!
1: Of course!
4: Actually, marunong akong mag-freestyle.
1: Ay, wow!
4: Pero hindi siya safe for, ano, the airwaves.
1: Off-air tayo mamaya.
4: Off-air. Magaling ako
1: ay,
4: yan.
1: Grabe. Gusto ko yan. O, sige. Si Sir Pao talaga. Actually, si Sir Pao, naka-work ko siya before. Pero huwag na natin babagitin. Anong year yon? Okay. Alright. So, going back. Mga ka-vibes, kasi sila ay artist ng Viva Records. So, I want to know, paano kayo nag-start doon? Did you, like, nagpasa ba kayo ng audition? Or nagpasa kayo ng mga songs ninyo? How did it go?
2: Just so happened na nag-record kami sa Antipolo for our first single.
1: That was what year?
2: 3 years ago. Yeah, 3 years ago.
1: Okay.
2: So 2023.
1: Yes.
2: Ganun, mga
1: very fresh pa siya.
2: Yes. Mm-hmm. Then, nung nire-record namin ng song, after nang ma-record yung buong song, ayun, yung...
4: Sabi, wag nyo muna i-release to. Paparinig ko to sa ano.
2: Yun ang pagkakasabi.
1: Oh, okay.
2: Yeah.
1: So, nasa recording studio kayo niyan at that time.
4: Yeah. And the idea was, record the song, tapos release again.
2: Release a spot
4: ng
2: sa,
4: Sabi nung sound producer namin at that
1: yung sound
4: time,
1: engineer doon.
4: Yung producer, yung sound engineer, sabi niya, huwag niyo munang i-release to.
1: Okay.
4: Tapos we're like,
2: bakit?
1: Yun yung irog.
2: Apo.
1: I see. Yeah. Okay, so speaking of like recording, di ba kasi nga sabi ko before, naka-witness naman ako like how do you do recording yung banda. Di ba? So it's like, di ba pag for example, yung drums, yun muna yung iti-take. Tama ba? And then yung guitar, yun muna yung iti-take. So napakatagal talaga. So how many hours in total?
2: 2 days.
4: Alam nyo, ang sarap ikwentong buo niyan.
2: Totoo.
4: So, umalis kami ng...
1: Pero syempre, Sir Pao, hindi siya talagang buong-buo, diba?
4: Ay ko, bibilis ako pa. Ito yung freestyle.
5: Isasummarize mo na, bro.
4: Umalis kami ng maaga dito, natapos kami ng midnight.
1: Okay.
4: Ganun siya katagal. Tapos,
1: so you left your morning.
4: Morning. Mm. Natapos kami ng, like, wee hours na, mga 10 p.m., ganun. Tapos, syempre, nagpa-cool down pa kami.
1: Oh, syempre, nagpapahinga pa.
4: Tapos, yun. So, sobrang haba, sobrang tagal nung process, tapos may biyahe pa.
1: Exactly.
4: So, yun. Ganun
1: siya. Alright. And then, of course, pag nag-record na, yung mastering pa and stuff. Right? Okay. So, you guys wanted na, katabi nyo lang si sound engineer pag nililinisan na yung kanta. Gusto nyo katabi nyo siya? Syempre, para naririnig yung kanta, right?
2: Yeah.
1: Okay, how about for the effects? Syempre, di mawawala yung effects. paano yung ano, medyo hindi naman bossy, 'di ba? Kasi syempre kayo yung artist, you want your song outcome talagang maganda. So paano kayo nag paano niyo kinakausap si sound? Si mga sound engineers natin ha, mga ka-vibes lang ating mga best friends ha. Kasi pag meron lang sila tinanggal doon, pangit na yung kanta natin, yeah, 'di ba? Right. Okay, so paano siya?
2: Good thing naman sa mga nagiging sound engineers namin, hindi nila kami pinapabayaan.
1: Okay.
2: Na if anong gusto niyo maging tunog, gagawin natin. Kumbaga andun pa din po yung approval sa amin kung
1: exactly
2: anong gusto namin maging tunog sa magiging song na ilalabas.
1: I see.
4: And they encourage talaga yung ganon. Hindi sila yung parang, oh, ganito gagawin natin. No. Open sila dun sa suggestions.
2: Kahit tumagal
1: yeah
2: kami.
1: Yeah, it should be. Yeah. Diba?
4: Kasi mas, ito nga ang sabi nila eh, parang ang hirap pag yung artist, hindi niya alam kung ano yung gusto niya.
1: Exactly.
4: Doon daw
1: sa
4: tumatagal.
1: Kanta, oo.
4: But if you already have that vision na ganitong output
1: gusto
4: yung
1: ko,
4: gusto ko,
1: oo,
4: it's just a matter of ano na lang, verbalizing na lang.
1: Oh, alam na niya yung gagawin. Oh. Yes, kasi di ba may mga artist na ikaw nang bahala eh. Ikaw nang bahala
4: dyan.
1: Yan
4: daw
1: yun
4: ang
1: yung
4: sobrang
1: mahirap,
4: DJ E.
1: Oh, oh.
4: Sobra.
1: Okay. Okay, so syempre nag-start lahat tayo from scratch, right? So hindi naman lahat tayo is literal nag-scratch sila mga kabayan. Na talagang lahat is may budget, right? So you've mentioned earlier na talagang nag-recording kayo sa Antipolo and you pay for it.
4: Yes.
1: Like per hour, right?
4: Yes.
1: Do you matter like, uy, bilisan nating mag-ano kasi ganito lang yung budget natin eh. Meron kayong mga ganon? Or sky's the limit yung talagang ano niya? Sir, si Tristan para talagang kahit ilang oras tayo dito.
3: And syempre, yung art, ano yan eh, paano ba, priceless yan eh. So
1: yes,
3: parang, kaya lang, yun din naman yung naging ano, parang luxury din naman talaga ng may label. So it really doesn't matter. Parang sila sobrang supportive nila lang basta gawin nyo yung tingin yung magiging best. Kasi lifetime na yan eh. Diba? Tapos kung pwede pang may idagdag ako kanina na I think mahalaga. Kasi yung challenge talaga kaya tumatagal. I think yung ano eh, kasi yung dapat, yung recording is radio friendly.
1: Exactly.
3: Eh, lalo na kami, coming from ano kami, galing kami sa ubusan ng nota, diba?
1: Oh,
3: so parang
1: yes,
3: you have to tone down talaga. At first, parang hindi kami sanay. Pero syempre, with all respect din sa mga nauna sa amin, sa label, I think alam nila yung sinasabi nila. So parang, yun na nga, natutunan na namin yung pagkagagawa kaming kanta ngayon. Kunwari, nakikinig ka sa sasakyan mo sa radio, how do you want to hear yourself?
1: Okay. So may ganun pala siya.
3: So yun. So
1: as a band, no? Ganun yung mindset.
3: Yun ang mindset namin. Kunwari, si Irog ko.
1: Oo.
3: So, dapat maramdaman ng kanta na irog mo siya. Kasi kung sasobrahan ko yung drums doon, kahit tingin ko pang aangat yung skill level ko. Or

sabay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang. Na malupet, na nilalang. May ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass, too thick.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Sa bawat Pilipino na lumalaban araw-araw, nariyan ang diwa ng ating kalayaan. Happy Independence Day, ka-vibes! At laging tatandaan na tayo ay Pilipino, malaya at hindi pasisiin. Dahil ang pusong malaya, pusong masaya. Let's celebrate our freedom. This is GV99.1, your good vibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melee Francis.

0: It's 5:40 p.m.
1: This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Sa bawat Pilipino na lumalaban araw-araw, nariyan ang diwa ng ating kalayaan. Happy Independence Day, Kavibes! At laging tatandaan na tayo ay Pilipino, malaya at hindi pasisiin. Dahil ang pusong malaya, pusong masaya. Let's celebrate our freedom. This is GV99.1, your good vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
10: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: It's Mele Francisco.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
6: It's Melee from

0: It's 10:40 p.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GVR.